Emre bidruye na onifra ni bia na na mi afra na osa tin kwanche na osesra bia onifra ni ni afra ni batine na sa ni frani no na osa tin kwanche na osesra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mo ka se ohini ba David ba hwe mobo na Jesus jeno etin ani mani frani no osa ba se sign I want to be a fool from. Nani pani bi hunu no omaka se ah enya kwa we no na nani afra no anu atin kwanche sa asrasrade no le bi se ayo no bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu no se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na hu se wo so age bi aye nchechire ye aye mane ye eda wo babra bo so no Ready, best son, we'll bet you were free.

ohi David mpae bɔne o enwom etre aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntwene me nkwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyao me ntia ne dai uba dai na me nso so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate me mpae bɔ mu nso me nyum tom ma sempakam ora eya kula me.

Wakana pamuo. Hey. Saniana semtia. Oh. Woni atoi. Adruwo so. Wabaya wusa. Abano. Wakana pamuo. Ha. Saniana semtio. Ha. Woni atania. Adruwo suwe. Wabaya wusa. Sika samno. Wakana pamuo. Yeah. Saniana semtia. Woni atania. Adruwo so. Wabaya wusa. Yeah.

Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara nso na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bi ani ho aya me ni ubre yesua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se bi ani dasuo ni e ho no se se mani chira sana uwe mafuangu mano. Eka.

Israel, nti nyame ba enada ewutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade basa sa wudin na wadin.

made koni mo abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame man koni mti aya ne dia. Ana fu a wutia me ne dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpa ibo mu atoye wiade a. Ai. So wonya bre. I wonya

Wabama wusun sumwa huwate. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nem. Abre nina. Wajumani mo. Saye ho wati yasi. Ah. Mese wabama wusun sumwa huwate. Wajumani mo. Ama wa wuto enwa. Wadiku nimo. Abre nina. Usujadi ani musa Yehova tiasi. Mese wabama wususu mwa huwate. Awuradi mwa ni mwa seda. Meri yei. Awuradi ani mchain edi nkuni ndia bau. Ifri se. Churane se. Oshe esu yafu wane se. Omfri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kamposhan. Na ochain lumuno. Hey, Mimia, Pentecost Sudano, Trenne Se, Hong Kong Kong, Se Winina Mama, Nawaka Kafa Fofro, Nawaye, Numa Akasia, Akasia, Akasia. Hallelujah. Amen. I will attend Unuma Swampa.

0: yadien in an iso, nansu o mwa di awanshe, wobi otin sa so sha di awomunu, ninyan de fra jenjene, wushi amene fwani na ni tawenim, nansu o mwa anchi awa, emane nyo wa humete, emane nyo mwa mwa, eni mko si adie tiyo tiyo opo, ajune ni adivyo adie, ajuna ye ni adajie no, entu mi mwa adie, entu mi kari asem, ase trapa nesine yo ewo, mi beta ma jenjua ma jenjua famino mum, eka sa di amekro, fidi emi lefo ni chro.
1: Adia ebe, tiye nana was able to, yesi mwa.